imisebenzi yezandla zethu. Ngiswabiswa ububi izandla zethu ezibenza mihla yonke. Namhlanje Nkosi yami yasemazulwini ngiguqile ngiyakuthandaza. Ngiyacela Baba ngivumele ngikhulume nomuntu. Ngivumele somandla ngikhulume nesidalwa sakho. Namhlanje ngenze umvuli wesandla. Oh, ungangenzi umahluleli Nkosi. Ngenze umvuli wesandla Baba ungiphe amehlo omoya. Oh, mfowethu ubheka isandla sakho. Namhlanje sivule usibhekisise.

abesiyakha noma siyabhidliza na uthi uDavide indodana kaNkuluNkulunkulu